0: Tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngaling nga jagun. The land ngayang bubugaya nga bunjam nga. For pretty flowers ngayang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur ngiya nga bugur ngaya nga jaramba yawa ngiya nga apapuni. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul be good thing.
1: Rockin' and rollin' on Bay FM 99.9.